lakau mina kai meso pibis pamling ita pagar murang ai dia kalmel ni ai kai bau batai ngau abana kia wana ai pinau ni usa wa mie ina geger ne pakasa wa ba kai meso gar kapu gai ga ngita mo pamura kai la kai batai kalmel tanu kesino gina sike kai na bi wei kinu ke de interview na ng miss mang tangat mi interview na wane pa ngatau usually tana Friday no lakau en wana mai kasada ke dau pamle pa khoreti pa so se pa kai se pa bi interview la dur interview mura kai batai ngala kwa ne pa kai apu bi ga pamle tan mura